NCIFM, the spirit of Manitoba, Rodney Atkins. Kagi sinigamot, these are my people. Sinigate ni unigamon na gamina Cliff Meto Yashin, kagi beto ano Rubber Dolly. Sinigate ni ugagi aguchi sa pegak. Tansinit si maskego ak ni na Voice of the North, Lorraine George. Ogo maganan tuta me Cree Hour. Peyek ti paigan ni gugo itap mitnao. Tanay nuwe ak minuta gona ni suma. Kaya miyak ni nuwe win gaitamak. Ako kapeta mat na amina tansi ta isi wepa ako utamani to bagete piska ako mina gawa pak. Ako mina Cree phrase of the week kagi matita ako tago siik. Apo ete asa kikaskita ne ko siya ito yan. Misama ka nantutin kikon kagi ito yak. Ako kantutin wano Faith Hill, If My Heart Had Wings. Uta Cree Hour and CIFM.

0: NCIFM Spirit of Manitoba, Brad Martin. Sinigas, oh, rub me the right way. Yo, mama ta iniga ta monika mon. Ako mino magawit, tagoga yo 37th annual Teddy Bears Picnic. Ako te Sinipoint Park, ay may gisiga agi September 27 na kami che. Kay katsumita tati paigan na agi agisepa agtamata kami gisiga agi skunye uti paigan. Ako may nagawi at siguma pancake breakfast. Kaya gats mi tata at ipaygan kita matita o NCI ane siya kuti kita ya o ako spigo makapegi sa kaya kisiya pa ako sa kisa spin kaya kwan kinuti kiskeni tene ako mawtse kuti ka gitu tan goodbear.ca. Ako katin tuto ano Marty Robbins, big man ni katin yo. Mods big eye rin ka na ne. Big man. Big Iron, the Cree Hour,
1: NCIFM. NCIFM, legendary country and more.